A shekarar 2008, wata masana kimiyya 'yar ƙasar Birtaniya Ruth Lay daga cibiyar Max Planck da ke Jamus ta buga wani bincike da ya nuna cewa kashi 43 cikin 100 na ƙwayoyin halitta a jikinmu namu ne. Saboda haka, jimillar adadin ƙananan halittu na bacteria, virus, fungi da archaea da ke rayuwa a cikin jikin ɗan adam ya ninka adadin ƙwayoyin halitta namu. Duk da yake akwai sashen ƙwayar halitta da ke yin tasiri kan ɗabi'un halitta 20,000, wannan adadin ya kai 2,000,000 zuwa 20,000 a na ƙananan halittu. Ana kiran dukkan ƙananan halittu da ke rayuwa a jikinmu da microbiota, ko da yake Joshua Lederberg, wanda ya lashe kyautar Nobel a fannin likitanci a shekarar 1958 ne ya fara ƙirƙiro wannan kalmar, bincike da aka yi kan wannan batu ya ƙara zurfafa a cikin shekaru 20 da suka gabata. Ana kiran jimillar ƙwayoyin halittun da suka haɗa da microbiota da sunan microbiome, kuma yanzu ana ɗaukar su a zaman sabon gaɓo a fannin likitanci. Bincike na baya-bayan nan ya nuna cewa jimillar nauyin ƙwayoyin halitta da ya ƙunshi microbiome ya kai 2 kilo. Microbiota na tattare da sassa daban-daban na jikinmu, musamman a cikin hanjinmu. Microbiome na hanji na taka muhimmiyar rawa wajen samar da sinadarin vitamin K da wasu na vitamin B. Waɗannan halittun na zaune a jikinmu tun daga haihuwa har mu mutu. A duniyar kimiyya, ra'ayin cewa yawancin cututtuka daga cututtuka na taɓin hankali zuwa rikicin tsufa waɗanda ba su da magani na da alaƙa da microbiome na ƙara yaɗuwa. Masana sun gargaɗi mutane cewa amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cuta suna yin illa ga microbiome, kuma hakan na rushe daidaiton jiki. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Nuratin Chetin, Alper Beshe da Murat Urem, waɗanda suka sarrafa na'ura, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Masu saurari, barka da warhaka, sunana Seran. A cikin labarin tafiyar da nake ci gaba da baku a wannan yanki mai ban mamaki a kudu maso gabas. Wannan karan na karkata hanyata daga birnin Gaziantep zuwa Kahraman Maras. Sannan daga can na nufi Adiyaman. Na kwana guda kacal a kowane birni, amma na samu labarai da kuma abubuwan tunawa da za su zauna har abada a zuciyata. Idan kun shirya, ku zo mu saurari muryar tarihi da dimbin al'adun da ke cikin waɗannan birane masu ƙayatarwa. Na bar titunan birnin Gaziantep masu launi da ƙanshin kayan yaji da ƙarar sassaƙa tagulla na nufi arewa zuwa birnin Kahraman Maras. Sanyi da iska mai daɗi daga tsaunukan Taurus da kuma motsin ciyayi da hatsi suna tashi suna rakani a kan hanyata. Lokacin da na isa birnin, tsaffin gidajen dutse da suke shimfiɗe kamar gadoji sun tarbe.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.